ministry nyina power ni mo yadi ama power ni mo yadi akusha power ni mo wo biara sori ata pay yadi ni power ni mo ya konati ya busha nyina power ni mo Israel biara wa free mo cheso.